mamu kindumbo za kufinga ngai Bruxelles mobimba oketi na Paris osilisi ngai otindi mokanda na kisasa mosusu otindi na baza kindumbo za punition te mamu oyeba mamu esui ngai nalingaki dayano nafunda yo mamu inutile nafunda yo nakamati obe filme ya makambo nyonso ya mabe oyo osalaka natekisi yango epai yorgo po azikisela ngai filme wana

0: mbeni wali adu ino na kabine ake sigina lo gwanimbani so ake eti bechi lo pepe lo saka kamene lo onde tere chilo ga lo bapa sina ondengoni
1: wawo pali na pikochi dungo molenge alingbi sika nga ligi na ni ga alingbi ti mutunga na wali sosi awara pali na ngwechi dungo
0: tunga na mo wala mbeni wali sake ndungo na tere ti mwase awara akpali tonga so kupepe ga iyo nandanganga
1: chika nga ligi na akpali sosi eki ga na pikochi dungo alingbi si meni wanganga so ayinga kusala ninjoni abembe nduna nuchi wali so eki nango nga amuma boko na wali susi kiguchi du
0: meni kapa ati mungo tunga nazo senge atonda ni lalango balako na oku chinze chivuka gusa kuse andoni baluse na omene na danganga mama Elizabeth Domitien nga na danganga chibria nga na danganga chibwa
1: alingbi si iku ibumbi oko chitika nga lege na duchingo kpon
0: mungo boko na awali kikango lege na akwali so asina pikochi dungo so kitongo mbele ati ndokwa nyongbo sa bande tiseni chazo na mungo boko ti EMC nga na UNSPA na defango nginja chukuika.
2: Dutingo tanzo ni baba na mama tisewa aike dungo amulenge na ngweso ala ye.
3: Gana lege ti amosoroso ala wara timu na amulenge ni yeso atia ala titene ala gazo na ala mai.
2: Emu peko titene so na amulenge ti kodro lako lako.
4: So aike tomo bela chindo kwa jembia so aike batene tiseni maboko na ndo kwa chikwaru chibe Afrika.

0: expérience qui t'a contribué bien fort.
1: Bon Paris, Sylvain Bernardin Ridial, Radio Ndekeluka.
2: Jean-Pierre Garasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
3: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
4: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
5: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
6: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
7: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grevico, Radio Ndekeluka.
8: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
9: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
10: Ogo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
11: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
12: Jean-Bali Piobangasu, Radio Ndekeluka.
13: Bombari, Pedon Fugetri Dangamo, Radio Ndekeluka.
14: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
15: Bayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.
16: Ite ndoni la poso na zokwe nbonga mba samba la limbi na batati bongea wae akon mbonga so wa ambagi chinde li fafadi so sango nangati amichi jani. Ami dibarala.
17: Dibarala mingi martini u dibarala sukwa eki madafonono nde ki luka. Biati kodo tibi Afrika fuste arkonj toa dirati ya zibiri tongasu na batati bongi. Meneka pati surungu ndo ti mamboko tazo ti kanga ligi na kobela ti kolera na yati adanganga ti bimbonga na mbaiki. Ungu tazo sukwa ya kisurandi ndo ti mamboko tala ya kisarandi saki mbambu omene na dubeni balako na oko. Sungu tala lundu nangu oko ti gungu nani haiki tongasu ti biati kodo wa mumbeni ndimbisunga tongasu ti tene. Lukanga tene ti buma ti kobela. La ticolera na kodo tibi Afrika na pikotu so sinje use na ndambu tonga su ala ikitiribira titena kanga ligi na bumasu yeke mambiki titena tilo na singa ti Astrid de Bonheur Kulingi
18: laso asoro bimbo titene iga izi angati kapa ti vaccination mangati kobela ticolera so ati nati kodroti encore nati ingweso onso kobela ticolera asara sana na population depuis nambagi ti Yanga tingu jusqu'à nambageti bimbo amena itati ya warakwa na yani mbiye ti mo merci so nzapa sara si na legeti bemengo ndoso gouvernement zana sese mangati malati ebola si amuna ilegeti tenai ba gangoti kobila ti kolera so iyo si ikanga lege nani tonga so pe laso agegangangu na kodroti ti laso Fabiani so kobela ti kolera awunzi ti ndebeso na Centrafrique
17: Chiringo bira na sarango tingangu na tereti awali rezu suwa ki ti awali ti agbakodo suwa ki na beti Afrika tonga su siabiri azibiri na agbata ti bongi meneka pati bengo lingo ti batonga na isi alingi ti kanga ligi na akbali su na ligi ti pialu ikpingba ti tene ikanga ligi na sarango tingangu na

tonton singila mingi na l'agent Ul Bagali singila na nazokwe tonda ti sango ti sena douze ton son bagiti soso na kombo tongana ke maike bara leti douze ta kanda poso ke singe ton so ke tindo wata sa balu sena ndo o show singe ngwa ke tarati ti ande kete kete ka ton so wala ndo ta kanda nga pendre ande na piko ti be kombiti la ke so ande nga ngwa ke onde ton so la sou gera tindo wa mana ndo balota ndo o ku sina la kui na bagiti aka minda ke dando ade ande pendre ke tindo wata ka ti ton so balu sena ndo omene na bebi na bagi ti soso na kombo ndo ake dande ka pendre gera ti ndo wata la ati balu se na ndo ni osho tongaso na bagi ti ala ka to si ndo na bagi ti soso na kombo ki na bata ti bongi ten so aso si ake gele ti ndo za ke singi la so pendre ton so gera ti ndo wata la balu se na ndo omene si ande na peko ti be kombi te ngo le ti ndo zan sa mwa mwa to so si ndo ake chofe ande nga ngo gera ti ndo wa ama na ndo zo balo sho tongaso si ande na bi na bata ti bongi ke ndo ake dande pendre gera ti ndo wata ti balu se na ndo mba sambala na bebi ande na batati bongi do ande pendre gati de ndoa asara baluse na nono okoto so ba gati ndoa so si leke na bagi tiso so na kombo na batati bongi la ibarazo kwa so si ambala kwa ditene amanda fono de kiluka.

Tafonti sir na ti maingo na ti ndembe so bon. Wana ti ko kwa mba ti gwe. Tene minga dapa. Ndembe so si amina sa vwan ba nande kilo ka bon. Tana son ti amina perturbation na la ka. Ndembe a gibe ti ala pa. Ndembe ke anjoni to so nando da fonde kilo ka. Ndona na singo nga gombe ya na peze ni tonga so bon. Balukuna nono shondo da fonde kilo ka. Ibarana ta su kwa mba ti mande kilo ka.

Tonana betiti matanga ti dunga ndu betile ti ona se watonga so zokwa awa bosia se watoso kuzuvo awa bosia ko se watoso ko singu se wasekela.

Ase wana ke bana bageti bimbo wanga tonso ndiga damas Awanga tonso mwenge tonso Mba manji Shadila Ele isanga geso Nga tonso yeke use wara nga tonso Prisley adagogo Bende tonso wa mwara waren Nga tonso agisanga pepo Aeta tilo tukul nati wali mwara stela

La fond de kilo kala soki na la posolango bala kono gumba ya tinza chimvu ka ngusa kuse bosa noni umena ibara la kwetu ngala pela terati meza tine ko banzira na ngata la tine bala kina chu use kapada kusala chila Sosten Mikel of Zunita na terati na ngala bakor chu kusala ni nduro erimbi a DMG encore ni ko Dieu merci goga kiti ndungu Valeu, Zia, na de singa, se tem a mão, zonita com a cobra, se o atalando, se o colher, amada, fundo, que lucada.

Na fonde ki luka ngunga sibe komite na pese munga balako ibara na nga singa. Imanzuna ba? Ame kwa lezi rejwa de malanzuna ba? Ba mounzo te komina siwa ma? Oui. Ah. Oui. Singular.

0: da fun won de ki luka na ton won ki na ngati singa iba ala na ton
1: iba ala mi ye toto dmg
0: to won na ton
1: ye kon jo na mba ye wango toto
0: na wango ni kala te gen la zo na ton
1: a bo ni won de tenga fu ku di veke na ku su su la toto
0: dongo na ya ni
1: dongo da kete pi mo da
0: toto ah wala so kete dongo wala mu zo te ko da siwa
1: kojo yemuna langa disinga
0: simila
1: yemuna go mpitanga na buzo inga wana yeyo disewa yemuna sewa mpitanga na api yemuna ita mpitanga na jonase yemuna vien mi jama yeyo inga wana yeyo dizama yemuna zotonga na mili yemuna sewa mpitanga na latanga yemuna mimanda kukwe toto
0: simila mingina na to
1: njoni kusawa
0: simila ala kina tereti meza na mango davonde ki luka na tereti ndo encore na tereti amene sumbinga kela inga nikazu tine bon anzerne inga tala ha stra cool chose de la terre a keriti mozo koni a kapacha mozo koni sango la koi tamulano davonde ki luka tronsole inga ni la suiki na samedi la dofe yugugina chakur de grand na bali misère ok jazz

Letina gonenta se wan zumbe jikili. Babani retula ko zumbe eme. Mamani retula ke ndamaka ornila. Aita tso tso wali la zo tonga na consola. Daniela, Emmaüs nga osina Donald. Bon bonus sosa da na magati berberati. Aga sa pepe zo tonga na zona magati berberati collaborateur tso ko na magati complexe pédiatrique. Kenzo matanga ti dumona lo suire tso la ko zumbe eme. Nzumbe aimé belle la tendresse to ngwa kwa ndongo engo shula hein zodi matanga dungo na bébé Nzumbe aimé belle la la tendresse zodi matanga dungo ngo shu zodi matanga ti dungo Betiti matanga ti dungo agonia ta siwa ndinga Damas na magati bimbo Amo le ngini zotonga na Gbamanji Shadila Nga usi na fond ideal Gogo, Prisley, Pende, Warren Agisanga pepe usi Aita tulo ti kol na ti wali zotonga na Ndinga Stella, Yannick Lionel usi kwa danga usi na Leslie Karen, Marina, Maila Nga usi na Priscala, kwa bumba ti nzoto matanga ti dungo Na le suire tula ke Ndinga Damas, Josie, Lor La so wango kwa Nongulo Ndinga, Damas, Josie, Lor Zoto matanga dungo Tangati mbeti matanga tu dungo na gbeti leti agonia yita sewa zokwa sewa kozuvo sewa ti kosingu akasanga pepa sewa sekila sewa ti pusinji akasanga pepa karol zokwa kosinga da pegi ala kwa bumbi ya hati nemezi zonanko yritu ya zwa maiva krepin patricia karol zokwa pegi ala kwa bumbi ya zoni matanga tu dungo na bebeti ya soye lo mingi yritu ya kezwa marina kawa zokwa Kasi wangwa kwa ndongo chulo Marina Kawazokwa Zuni matanga dungo

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kontro sese ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akontro su kwa angura akontro su alimbi ti wakubila su lidyoko tongana kontro sese ti be Afrika ata su ale ti wakubila ti Ebola na ti kontro di pepe
0: ti bata wabe Afrika na terra ti sioni kobela su ndokwa gbena kwa swa batene ti seni a unda na zo kwe ti bata le ti lunga nganga
1: ti bata tere ti mo ti bata asewa ti mo alimbi mo ba dire ti ango boso sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongo na beni zo swa sa kobela ti chauffe ngo tere lode wala simene asigi na tere ti lo
1: nduya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwi loro iyo na danganga soki ndungu na tere ti mo tongana mo ba so mo wakobela ti chauffe ngo tere
0: tongana mo ba meni zo swa sa kobela ti chauffe ngo tere wala meni asigi na tere ti lo go iyo na meni danganga soki ndungu na mo ti tene wala mo ire numero vert 12 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gbenagwa sa batenti seninga na wabe Afrika ngana zo swa mambo konalo.

0: to kwati vununa gbeti leti e alona mbageta sewa agono kwe ala tene bala kina vununa beti bitu kosuna mena zokwe a inga ala tene ti kwati tatela ti koli so iritilo a eki muziwa victor ala inga luna iriti viki viki awa kwa na hôpital communautaire na pekoti kobe la place kwa na nemeso a eki na bimbo na tereti grand seminaire saint marc ti bimbo ila sewa na wana zunzoni beko tona na mapekoti tokwani chumo peko na so tokwani a eki tala kwa na gbeti leti e alona mbaki tia sewa wako asewa bisayo na gbada ti bongi ala kena vunu na beti lati bito kwa suna meti azo kwe bon ake ti tenela bina meti azo kwe asewa kwa tene ti 45e jour ti kwa ti tatia ti wali mama tala la womba tala la mama kota tala la suiri tulu ake wako berlin lo waralani kwa na lango balea kwa na gumba ya ati nze ti juye so lono ti on la atene mbaki tuzene gi lasso la sou lango bala kona gumba ya sou la akadjone gila sou nanota sewani sou akenungu namba geti liseti gobongo asewana gugi rata zoni zoni beko tukwana la mapu koto tukwani chumu pekona la sou tukwani aiki chala tukwa ti vunu na gbeti leti e alu namba geti asewa banga asewa onde asewa bagbe asewa wotro asewa goyo sewa desi sewa kopesi sewa gredesi sewa ti yurumbi na sewa pesambi sewa ti bambra sewa ti ya bambra sewa ti ya zombi sewa ti yaonde sewa ti ndogbo sewa ti ya dogbo sewa ti koyango koya ti sewa sewa ti toswe ala kana vunu na beti bitu kwa suna mena so kwa inga ala tene ti kwa ti molenge ti wali inga mita ti wali mama tala womba tala mama kota tala atene loke colonel ti ngu na gbako koe fora yere ti lo ayeke onde elodi anette lo wara kwa na se ti douala na lango na vendredi lango bala kono miombe ti nze so ekeda kota bisi simo na kwa na tene angele kane ke lundi so egodani na lango balo so na oko ti nze so ekeda na nta sewani so ayeke na castor lungo kwa na ke jone nga gi na mardi wa biko osela ke kwa na onde ni na ferme ti asewani so ayeke na mbage ti pe 4 secondes na lege ti bwali ala gugere ti alo ni nzoni beko tongana na mapeko ti tokwani tingo peko na tokwani ati ala
1: Radio Ndikiluka a dufade a peko ti atokua ti ala
0: fonde ke luka ki fadi ape kutia tokwa tsala ka ngi vununa na soke na ti vundu tsake kata mu lengi soke giri sai bugi rata baba mama ala ba no ndo tsamu lengi hanga da ti mbi tina ziawe ikola ziawe ala ba mu lengi nzuri mu lengi akira ji ko mbi ti ki kire ki wara a nzuni a cadre ti cadre so bunga ke dape peke wa terna elvir kento menal ti kwasinga mose kaseka ake kwasinga so on si ekire na pekoni

Dafonde ke luka dafonta wa be Africa ko na ndoso kwala ida na bada chibongi na chamena vakani ngutinza papika apika ngangwa le valete bangu ngana singunga ushona peze ngunga kwa wa ela kina tuse kabala kusala tete langola so la poso lango bala ko na gumba ya tinze tumvuka ngusa ki use bausa nonyo womana kapata kusala tina igunga ikekela itine bon takati mwa singa tala usini acha vakana bada chibongi ikekela ko dro si bada chibongi ngala fane ngunza pana pika na sector sala nonika to en usi mwa singa tala usini acha vaka alaire minduruni DMG yango ni kwa Dieu merci goga kete ndungu

0: Ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali Beni kobela swa dirini Ebola Awarani na torti kondrosi senti Kongo jipanda Ngana Uganda
1: Akondrosu kwa angura koloso alimbi tiwa kubila so Lidi oko tongana kondrosi ti be Afrika Ata so ale tiwa kubila ti Ebola na ti kondrosi pepe
0: Tibata wabe Afrika na terati shoni kubila so Ndokwa gwenye kwa swa vatene ti senyi A unda na zukwe tibata le ti lunga nganga
1: Tibata tereti mo Tibata asewa ti mo Alimbi mo ba direti ango boso Sukula maboko ti mo na njoni mbunga na savon Fani gbani na ati lango oko oko
0: Mba yongoro na beni zo swa sa akubila ti shofengo tere Lode wala simene asigi na tereti lo
1: Ndu ya maso alundo ti kui na ati mbunda pepe Wiloro iyo na danganga so ki nduru na tereti mo Tongana mo baso mo akubila ti shofengo tere
0: Tongana mo ba meni zo swa sa akubila ti shofengo tere Wala meni asigi na tereti lo Gu iyo na meni danganga so ki nduru na mo ti tene Wala mo ire numero ver 12-12 So aike sa akusala la nabi senge
1: Ikwe Izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola.
0: Soi kitongombela tindo kwa gbenya gbasa vatenti seninga na wabe Afrika, ngana zo swa mambo konalo.

0: Bonga Venezuela Queen, and other friends like Kati Sere, Sembra Yoi, Barazoque, Eternal Zoning Yango, Lasqua Singa, Latuna Bea, Fecatula Posto Chilasso, Isara Matangana, Emil, and Zulima Tamati, Tidomana, Que, if I don't like Quasinani, Akapata Tokida, Pasaki, the Sene, Igunati, Agota Satan, Sabian, Gombi, Napita Pigango Patara, Sifa de Venezu, like a Kitan to Hassango, Sikima.
1: Ibarala Berti Gislen Amazoda ibara zukwe na litia sanguso akiasiwa zanife tuabuna si alangwa tumasuchi tene ala tuto teretia la napikoto silani akutazuchi kodora musi sitia la nambagiti batati bigwa na nze chikukurungu sakiuse anubalusi andoni okuchi tene asara nina gara yoko chindembi sura deha akutazuchi kodora mukofona la napikoni pepe Ludovic Malikatia sangulandone ketone
2: najipika ngo patara na ukunduso akibando na uchi paliso asiwa zanife ya faso biani anifa proposition chani tene afutana nyawe aonkwe adi alo wakingo tene na pokonu na bigi chile tapepe wabu kocha la metro vyane mbwe dide akisara tene
3: itao komino swala la wati kodro nela lingi tigati mu sesi timo na ngangu teleti nzerengo cha zochi kodro sara ikol sara lege a yimbe ni solution bi ba awarape wana iteti muni kozo ni kwe si lomuni ifolo fa ite si loke futa, e loke futa ni awe si lumuni, yeso I unda la, kodroti ikwela. Tona yile kwa kila ligini, zokuwa matere yeda.
2: Namango, mokuzichi kunduso alinte abando anduchi akwalichi expropriation. Jere Fransi vwe makwa, le faso biani ase wachi zanfe, afa proposition cha susi akinde na susi lita afani, alingi teneni, agunagisha chingu bangasi akiretene.
4: Anzi ya ati kodro afatene, ngere wa ilingi timuni timu gisese ni paska gisese singe dake dape. Na proposition ti ete aso silo ti fani, fami zanefe kwe atokanga tulo men proposition ni, na tan susi proposition asi iba gereti angereti ni sosi eta fatulo gakende so famille zanif ya fatulo akende na tonga na asi tonga sa we ndia tena akenzoni ke igwe na devanti awa pangombanga tribunal ti begwa le limite fangere wasi eta limite ta futa na famille zanif fe si le musse se na maboko tiro
2: telengon banga so ni chibagina lango o chuchi de chufuka so on ali chibagia pe te chiso wa ngoko kocha si wa zanif to mbuna vienne mboi dede fadi ek na bangia pe na alingi a famille fin lango si a Diaching Bangaso, Jere Francis Vimakwa, le faso bien l'état qui la coin duruchne, a qui a futa, kete souci alimbi na pkochi atenini.
1: Amena sangoni ake souci wa ati nambiri tongaso, nambariti centre de traitement des données, nambariti de kwati ANE, ake ndo souci abatin titene, abata atondo ti akapa ti sorongo azo, ake wasi ati biri tongaso, nambaginika, na legiti sango souci wara, faso tene, ake mingi ti akumba ti sango na kusalani, si wa ati na yani. Konzi etin do kwati ANE Mathias Barthélemy Mouroba akisa atenandoni na singa ti Jeff Dao.
5: Nous avons été tous hier surpris par cet incendie.
6: Abongoliti biri na bingo ti centre ti traitement des données. Akumbati egbani abubamingi. Bageti daso si centre ti traitement ti données akinani atinati wabiri. Bilimbili anzo seke bata ambiti ti da kwa atinati guru. Daso si yeke sigina betu si yake sorazo da na mbina akumbati ye akota machine akota imprimante kana scanner ti kwa onati guru. Daso si yeke bata machine da a ordinateur. So ungoni kwe aeke balimba sambala swa kifinini kwe ya onanti guru ambe na bagetia dani atinayani esa nganguchi ekwe jitene iso biri ambe na server nga na base de doni biri nabi na umungo mboko chazo bani so aga egota jitene ika imbageti wani be unda jitene aga bembe donandoni si ya kota zwa mandeni nandoni ya lumi tene afanayi nyesi asi na pokodi tondochala bieti debeta wabe afrika nandote enti kapati so ongo zwa kega kapati so ongo zwa kwa alegi na lango balise na ukuti nzeti mbegege. Aiso kwa ya kilandoni izini biri soti fatene eke guna kapati so wazo za kiga.
1: Ambina sangoni ya kina batati begwa su ya ke danganga le bon berger la si ya ke gile gito nga soti tene muma boko nazo na le giti wango atunga singe singe tonga su nandoni ya kima wago singati eduwa hugusi ya kisa atene nandoni.
7: Mungotunga senge na zoso akba consultation hospitalisation ngana al la soa ke saranda u chilege na yachi asalni azo mingi alangwa ndu chigbogbo ndali chimutunga apopotiala samira giganza sulo gana kobela chi hypertension artérielle ata sulo sa langota lu fabiani kuma soti warangangwawe
8: debi songo tembe attention après mi gagiso ça va ça sont ça 3 jours ki mais mi senti ke ça va quand même ça ça ya mazupenda
7: la kona yachi salni bonet Bendi, nous touchons la terre, tu m'as l'air, tu l'as, soit à Bandilon, d'ailleurs tu coupes la tide.
9: Nous sacrés ici par le depuis 3 heures, là, Miga Fadia Logiso. Aïna est en bas, la légénie, comme d'habitude, car nous sacrés ici par le Miga Logia, ça le traitement, à Tamblan Johnny, et puis qui n'a pas d'amélioration, à Dalan, à Bissot, le sacrés ici par le Miga, comme il est seul, unique, un doux, là, il est mouillé au Riga Logiso.
7: Sauveur, soutien, Yamanga, Siriri, sur le bandon d'Ochi, Danganaso, le fa, aïeswa poussoir, la Timu, à Tonga Sengenazo.
10: Idea zo mingi na tibegwa dezo. Dosu idaze bayo na kuta hospital tibegwa. E ibuli teno. So depi ikige si a itaegana iparju. An reze plus de 40 quelques personnes. 30 quelques personnes. 24 sur 24. I sa ra mini promotion. Ila si ibuli. I organize ti tene. I za na se se mini tretuma. Petet i sa na la mini gratuit na imoy. Ti s'entraîner.
7: Na dawati gango chazo mingi na yachi danganganso ala soa kina ntoni afaso ala kisarande kwe chikono yachi dangangani gati ganambe na kubakuru soa lingbi chimu pasa chimu tonga na zonjoni na asa ngoso yu wara faso ungo chazo balosho ake gat la ako ako chi wara tonga na yachi danganganso
1: amena sanguni chitene akiri na sire duchu ngondo oko na chie batati bwali na pikoti akpalisu silani atambula na nze tile ngwa son on ambaginika ake ngwa ubiya chikoto tibi afrika ya siya ziangan biri tonga so na chibala ti bataso aka parti pikango patara na tilango osiotongaso ama sika la sosia ke fayaka la sosia ke batanyama akutazu ti atrogo na ti bataso padi ake pika patara ti tene abato na isialim tene akwengba aten ti duchimondo oko na ti bataso lina Josiane Bemakasu sosia ke bien sosia abato na ti mou mapoko na zo ake wago singa ti Jasmin Wabizili si amu ligo tilo
11: lani na mwachi juye so onso benik bale asike na bwali bia chiko do na bangondo chulo atoka yak benik bia igalani gi titene ibanye la pasenye titene sara yo titene siriri akiri na ati bwali tatene bieni lani kota tonsyon eda si tene fode ke izana sisi meni bumbi ti mango tere na popucha mulingi ti bwali isara lani bacha reunion rekomandasyon ti reunion na itaji ti bwali a autorite lokal a itaji tu a onda titene sara iso wa ere na tine chalo komunitaire ila si ala ba la sumika na bwali geji tembizi angati bumbi so polele isa ratu chitene siriri so iye chitene angana chi bwali akegi siri chilango wako langu sape chitene siriri angba biyako biyako
1: elundo na bata chi bwali si egwe na chukuta kodo komandati kwa mpinde na mbagi nika akimini kubela so si ya inga nipepe si ya kisara sana tonga so na tere ti angasa mingi ti angasa na chalangu so ala kui mingi si ya inga isu si ya kinagunda nipepe na ndo tene kima wago singa tie pegi jato tireno
12: tene cha kwa changa sa aike yeso anu bungoliji awa batango yama na bata chibukaranga Marcel Gumso anga sa chilo akui balota yeso anu bungoliji chilo
13: anga sa soa ke ambina yeso ibata tite na ede na lege ti ekol cha mulingi mekobela londo na china ndo cha anga sa so ngangu na ala tarati kui tutu inga nyela ipeti sarape na ngwezo bikina anga sa so nombre chala ake 40 me anga sa soa londo ti kui fadeso ala balota na ndoni omena angba fadeso gi usio na yati dani
12: aline rao akona lichi maboko chilo gishoni kodechi salango kusala na ayoro chifango na yaka so awa fango yaka akisala na kusala anga sa chilo balako na uku mbrambra akui na yati akpaleso
14: ke rondon yurusa ke pompe na yaka nila zona mua pompe na poku dati tona fa salte tongonala pompe na poku dati nchi salte we anga sa guateni tona anga sa tina we aprela kisasa na poku na wanga sa na kikui batangasa balako na uku na mbrambra la kui mbrambra niso akijama maniso akinango ala mbachi dula kui
12: pale si awa ongo tunga aike yeso aike na gonda chi pale chi batango ayama na bukaranga marina begonda wakode kwa chi bangondo nando si seni chi ayama amu wango na awa batango yama
15: ite na ita chisa batanga sa tunga na yati ala batanga yama sala bana yata yama nisi ala so sala konsiti sara jari ala ke sasa mguchi anga tala ki yu ala kinge ala giti kambi yata anala so si ala ngana ngangu azala so si ala sara jari so azala ndi ala so angbandu so azala ndi mbacha bumbi nala na legiti sa ango ino na kusala ki sara ambata na kitena kusala kwa ki wa kubirani ti baiso ipeti sala tonga lega de wa vaccine de gusata ngati batinala sangba na simtere
12: baleti se duchi ake yeso abuba akusala ti batango yama na yako do komanda ti bukaranga kusala ti batango ayama ayeti mana nduzu me ayeki akobela so ayinga ndani pepe si alingi ti noko atene ti batango ayama so ayeki yeso alingi ti gana nginza na yase wati awa be afrika bukaranga pegi je tui serenu da fonono ndeke luka
1: na sango ti awangoro ndembo ti gere ake ndembo ti super league la si mbatonga so ti tene atambula na le ti londo ti Barthelemy Buganda na peko ti bekombi te so fadela ake bumbi ti tupisio isika si sobenda na ndo ti

0: chazukwe.
1: Tere ndali chazukwe, wala mbaye ndali chazukwe, kwa singa tidafonono ndeke luka, na legoti wamba itiala, jerve la koso. Laso ekiri wara tere etima, mbenishini mbaye. Ayisu wa bagigi, nango isu tongo ndani, adulani da pepe, si kongo ndani, haikidua ndeda, la oko pepe. Ndali tisu, tunga nasala inga, tene haikigigi, si gigi haikemba, po na po. Ayisu wa silani, akotarati, alekeni, azawala, na yangati tere, wala timbenizu, wala anyama tingunda, wala ndeke, wala asusu. Ayisu kwe, akisi tene, afale genayi, tisarasi, bata gigiti, si gigiti e agwayo lasso fabrique mambaye ti terre nambeli koliso il sur laquelle lingali lingali soa kilambeni so terre ta itati agbanula lonola bagiti abusambeli ya lukinjo kwe sondo so maiso alondo dala ala lekete itala ala zimetala si fale ike mambaye ti terre na lingali.
2: Mbaye!
3: Yeah!
2: Mbaye!
3: Yeah!
2: Lisa Roy!
3: Yeah!
2: Lisa Roy!
3: Yeah!
1: Mm-hmm. Lingale, akembeni kuliso, lo duti na gigiti lo, tunga nambeni zuti ndima tunga su. Lo kina tape, pukana ye kwe, kanda lo kana tape. Lo ke lango ti lo, kina yati mbeni ko takangu. La lulua kanguso na kerati dati lua le bani si tungana nguwa tipika walando vuko si de atondati sarawe le tene kanguti lingali ziyangati mo yangati kanguso azi mwa mabamu tenso yangati la para wala yangati kutukutu wakizi lona ase watilu kwe alindada si le tene kanguti lingali kanga kanguso akanga nando chilo ala lango pende gaitonga nando a ado tene kanguti lengale ziyangati mo lo ziyangati lo ala sigi sila kwe gigiti lo akitambula gitonga soye kwe akitambula zoni si nambeni la tere na yati atambula timo mumba musi nando chikuliso kuliso amba tira tena tira tena kamugamu duti wali timba sara kete kobe mbila moite simo kirima tira yena kuliso aduti wali tula sara kobe so ala te na mmoso ala te kobe na ganduho ti mundi tonso moite mba mguza pa londo le tindu zabe mguza pa tunda titi kete tonsa we si tira mba mda lo tena me ita kasungwa kiti si bibata kwa kina ndutu mona pesume iki tujande tenunguso akipika ndela terati ya pe lingale ingia tena tere mogi beti mwa pe nango isunguna kumasiti kona we mbalu gigile tulo tozolo tene kangu ti lingale ziyangati mo waliti bayangati kangu swazi ha lona waliti lona mingi tulo na tere kwe ala linda ala duti na yati kangu ningwa pikengi ngwa kaya we lutene kangu tilingale ziyangati mo kangusu aziyangati lu yamba ala sigi ala duti na kiki tera tene ita peda ito sake pente kangu ya tene tene sake aisha kutara timbila ala muna mini si mi sagi itimbi itonsu mi ila dape la itimbi kwa yina yangi tera tene sake nzoni emi tera duti su tera ke bembe ndo loko bembe ndo moiti bando su lo ba mini ka kwa lingo ta kangusu tera kwa bimo mboko tulu yeke afumbeni atukuna hati bozo tera duti sa tene mboka ita moyamba mi pendre wapi takai mamuna mikope miteo so mikiri sima tera ya mulegi akiri na yanga dati la we
2: mbaye
3: yeah
2: mbaye
3: yeah
2: Lisa Roy
3: yeah
2: Lisa Roy
3: yeah
1: terre mon gomo si mon tenga mama tu mon awali tu mon amiki mon yeti mi solidan so te ni luni si asigi awa a da nye so mi kumbini tu tu tu tu tu terre gwa le kendo pendre le lu ale ti kanguso mo ti bangwa pika ze sala ngo ta zo ale ti kanguso asigi a kangwa sigi a tonta ti kono a kono a kono kono ma ga o ta kangu te ni si linga le so a wo so terre ten ngo ina lingwa we terre ma terre wali ti lu na mama ti lu a mingela tenne a ndembe ti laso a da nye so asa yako na imbeni pepe inala kwe iki langu gina ya chikamu pendre dati miso mama tulatena tere mungu arsu nandu atena oh mama gibesi mwape tere mwake kia kungu ya da kwe na sisi mwiti bando so mwinza pa londo lechi nduzo fukungu wako masichi ti ako wako watera tene kangu jilenga le zianga jimo jimbando kangu so azi tera tena le ya zukuwa na kuna zikangu mama si tera tena mbi mbati mbi zibapo kuni kete si tera tena oh mama jibeti mwape moga mama tula tena mbi mbati mbi zibapo kuni kete tena kwa sigia we fatiki kipa tere na awali silu wa mlingi silu wa linda ka tera tena kangu chilenga le kanga kangu na mba kanga nando tala ngwa pika mama sa ngwa fagia kubwezi kiki ya zandu tulo ditu na kundati kiki ngwa pika ngbi ngwa kai ayani ka tere motemo ka kanguna katini ya wa ni mbati jiki iriti linga liton nando la pe zani ki di iriti nwanida tene kanguti tere zianga dimo kangwa kiji la tene kanguti tere o zianga dimo ma kangwa kiao lote ah zani kiri nando ji iriti wanisi tene kanguti linga le zianga dimo kanguna kiawa kanu jimini iriti ya so kangwa kiao wo munga kwa munga mama titera tena kangwa kaya ninga ume tere na hamlingisu na waliti kugaratini ya kisigia pesu tene luga luguziza yanga tulu la tere tiri kamanda tere lake deko kata lengale lengale gamo zimbisi lengale mama tula mba mata zata na ha mbawe mama tula tina loro awe na kwa doti lengale katene ay lengale gamo zitere na hamlingisu na waliti luna yati kanguzi atene kangu luar kangu nando atene ha kasulu lundo na mugila lugu sala lugu na lengoni lugu luluni misia sigia kona lukumbu ya da kwa na sisi lubangu so agasi pika si luteni ni kaya nga na zia la linda luteni akanga si sigingo na gatene lingali atene aita tere sope ala mulega gumbi lingali angu asi atene kangu ti lingali zia ngatimo kono kangu wazia wa tere na wali tulu na mingi tulu kwe asigi mama na temo bawe tuwa ni kwenye linda fadika ka haka gara su tene nilina linda ili atene metere mwenga ndati iti ni hapu mwenye mbati nila si atene tunga na mbazo wa sara mbini yitilu si mwenga ndani ya pe mupe kutilu jitunga su wala na nzara nizi tene mbaa yitilu na kipendra we mwenye mwenga kwe mwenye sara tunga na luwala mwenye sara onlo wa pe halimbi mwunda lu lufanda nina mwosi batere haunda nga pe lu gingati inga ndala pe luga lu mungu na ase watilu kwe hala linda ya tikangusu ndali si kwenye mwango lesi mama tulu ape kape inga isu akisina tere na wali tulu na amulingi tulu pepe hala ba akia isu akutati ya leke amba inda ilila siteni iba isu tere wala minizu wa sana la legini pepe ikwe legini si ya isu akienzoni emupekoni ala mwazoni fadi eke wakatere na yenga tipiko tima mbeni fini mbae
0: Radio Ndekiluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekiluka, ta fondement d'ici, Ngana Simaingo.

0: zingo yangati damana ngombe ti angbagi kete lango ake bagigi na lango bali use na oko ti nzeti mvukasu yeke da a sewa ake leke tere tala ativo a bakuru ti tene amolenge akiri na nina damana ngombe ti na gbata ti bongi a kaye a bik a crayon nga na abuzo ti zango a mbetini aini ayeke da na le ti gara si na bango ini ngeri ni akiri na gbeni kete mi lasara si laso ngeri ni akiri na gbeni kete amide ti djani atambula na ati ambeni a gara ti gbata ti bongi si lo yeke vungo na e sango na ndö ni
1: na le ti agara ti gbata ti bongi so e honda ala yeke rango tere tënë ti tongo nda ti ma na ngombe ti ayeke tambula na lege ni akaye astilo acrayon nga na ambeni agbakuru ti ma na ngo na mbe ti si ayeke na ndö ti atable ti kangu aye na ngu so angere ti akumbani akiri na gbeni kete naomi wenfio so ayeke ma na mbe ti na classe terminal so e tingbi tere na lo na gara ti kilometre 5 ayeke fa kangbisa ni
2: peut ambege ti aye na cher me ambege ti amû na moyen cher mo quand même mbia na be ti mbi na ngu so alondo ti hon so e wanga ti me quand même ngu so e wanga ti ene ivo e mû na ku
1: so ayeke na mbege ti aminata so aganga ti vo agbakuru ti ma na ngombe ti
2: big up of sight na aye so kaye na aye so akete kete ayi so mbege gari komani bete alo e puis lo gi na ngere
1: na mbege ti awakangu ye ni kiringo ti angere ti gbakuru so na gbeni ayeke tënë ti so si agbakuru ni ayeke mingi na le ti gara jeffor ayeke oko ti azo so ayeke ka agbakuru so na le ti gara ti centre ville
3: tënë ti so ngere ni ala gbeni parce que ahaba ni ka ala kana e moyen cher te ke te peuple kani na ndö ti 29,000 yeke eza ni ala na 1600 e gagne 3,000 ti bénéfice na ndö ni nda ti so eza na azo ni ti ola kambe ete azo aga voye ti mbeti
1: na ambeni ando so si ayeke ka agbakuru ti ma na ngo na mbe ti so tongana apion ni avo gba ti akungba ala yeke dimi nena angere ni ti asewa so ayeke lekere kapa ti kiringo ti amolenge ti ala na yâ ti ada ma na ngombe ti ngoi ni fade so ayeke titene ala lekere kiringo ti amolenge ti ala na dambe ti so ayeke ba gigi na lango bale use na oko ti nze so e yeke da
0: singila mingi na ala amide ti diani nda ti sango so afa mbrimbri atene angeri ti aye ti ma na ngombe ti akiri na peko kete na ngu so na gbata ti bongi andaka so zingo yanga da ma na ngombe ti ayeke tambula ande na lango bale use na oko ti nze so yeke da ti hinga tënë nzoni na ndö ti angeri ti agbakuru ti ma na ngombe ti so amide ti diani yeke tingbi tere ni ala titene e pika patara amide ibarala
1: ibarala mingi gildas na beza ibara zoko
0: ni ala puso ala mbrimbri na titene ala gue avunga sango na ndö tënë ti angere ti aye ti ma na ngombe ti so si ayeke tambula ndali ti zingo yanga ti ada ma na ngombe ti na ngu oko oko
1: e kiri singila mingi na ala tënë ti hunda ti ala gildas e banza so zingo yanga ti da ma na ngombe ti tongaso so ala londo titene fade na yâ ti mungo tënë ti ala angbagi akita lango tongaso titene tongo nda ti ma na ngombe ti aba gigi e e na niveau ti redaction gi ye so kue aconcerne asujet ti actualité wala ye so kue ayeke tambula na yâ ti kodro yeke na devoir titene e hinga ye ni so e puis tene tënë na ndö bini e donc ayeke tongaso si na niveau ti redaction gi wala na niveau ti radio gi e ba tongana e la si peut titene tënë na ndö ti tongo nda ti ma na ngombe ti na kodro ti bia afrika e donc akota zo ti angba soro sujet ni so amû ni amû na mbi titene mbigombe ba tongana e si aye ni ayeke tambula na le ti gara ayeke tongaso si mbigombe sara peko ti kusala so mbiga fa na ala so
0: so si ala gue ale ti gara ala ba aye ni tongana e mbrimbri tënë ti angiri ti agbakuru ti ma na ngombe ti so si akiri na gbeni
1: bon na gongo ni e banza so apeut ti juju tongana ti ambeni angu so andö tongana e gue awa ye yeke ba angiri ti aye kue ama na ndo zo na le ti gara me temps so e gue sika réalité ni ayeke nde e gue so e ba maximum ti ambeni afourniture scolaire wala agbakuru ti ma na ngo na mbe ti ni mingi ni quand même angiri ni ayeke na gbeni donc ayeke aye so si e ba ni e tene me ti fa so na ngu so aye ni ayeke nde si e ga osi e sara kua ni akua nga gi tongana ti so si e gue ba na le ti londo donc e peut titene constamment e pensé que peut être aye ni apeut ti ma gi ti gue andozo ape me quand même ambeni achangement osi ayeke ba gigi kua
0: alingbi ti fa na ye ayeke gi aye mbrimbri la si angeri ni akiri na gbeni ayeke aye ti ma na ngo na mbe ti ni kue wala apopo ni ayeke da
1: bon aye so e gue d'abord e gue ba ni ayeke aye tongana akaye astilo acrayon aye so kue si ba tënë ti ma na ngo na mbe ti la e gue ba si angeri ni akiri na gbeni sauf na mbege ti asac donc asac ni angeri ni avarie en fonction ti akonongo ti ala donc akite asac apeut ti ka na même prix yeke kota asac ape donc ayeke akiti kiti adifférence so e ba na ndoti a bakruti manango na mbeti so igo ibana leti londola.
0: Aligiti a kambisa so sira rokoto na ati vungo a sango chala so a teneti ngireti a iso si a keti manango na mbeti so a kiri na gbeni eske aligiti na kana meni nzuniye na yati a sango kusana na ngizi ati a mulengeti kodo so si ya kena mulenge so a kezana da manango mbeti.
1: A ikigana a iti nzoni mingi tonga na tutu fadi mbitara ti tenegina anga ti mungu franji a keti so alaba tonga na ngusa un za ki vo akai peut-être le petit vo a douzaine na 2000 bi mbene exemple ton gaso le vo na 2000 sinangusu le vo le vo na 1500 déjà là bas qui intervalle 500 da et donc 500 jours a petit idéologie te le vo quand même un stylo arabique le vo a crayon le vo a crayon le vo na ambina indi do a ki idélo économie le solo qui sera peut-être le petit prévoir 20 000 ou 30 000 tenti la rentrée le petit qui rani peut-être un peu du 10 000 ou 15 000 donc a ki idé a siwa mingi
0: awa dingo bouze a fatia la tene a bakuruti manango na mbetini ake damingi na leti gara ake gindali nilasi ya ngirini ya kiri na gbini abangu ndote la tene so akita tene
1: a ikita tene biani tonotisho fadi mbi tarati tene usi gitonga su a wakangu ini ala gwala kivu usi na tereta zo lala gala ika e na gongo ti vongo ni na tereta zo ala kivu usi na ngire so ake na gbini e donk tonganala vona ngire so komema ake na gbini ala kwa la gala ika gina ngire so si yala piti zagi akita kofora nando bini titene usiamu pasa na ala titene ala warakomema amina kikita ya zana tirita la tenita si watana me tongana fadiku jala guavoka share ala piti gati kamoe share ame paski mo piti gutu vuishe mogamo kamoe share temo kana perta pe do amina kitikiti a avantaja gedalasi ala kwa la jimna prina liti garajo
0: chimu zina lisuruti amid tijani na bangundu tala tongana yana damana ngombeti ya ziandi awe ngere suwa kengbande gitonga su wala alengu titene agbiyande
1: kilungu na unda suwa ikingangu kiti paski alenga ki de temps à autre aya petit bien on allait à London donc tongana itenande ki ngira na kimbande tongasu soit aiki kironko na gwenwa ki mana ndozu mingi so aiki tatena pe me tongana iki continue tite igona leti London ti ba tongana ici aina ki tambula bibanza so en fonction ti ayi so si igu ki bana leti London so aiki fana ici tongana aina ki kire na gweni wala ki mana ndozu wala ngwagi stable
0: singira mingi na la ami de tijani ndalti asango yati a sangusu
1: aiki na mitikire na singira mingi
0: ambagi kete langu titene yanga dama na ngombeti ya zi na kwa rase se tibe Afrika ah bakuru tima na ngombeti na ngusu aga mingi sarasi ngire ni akiri na beni na leti agara na batati bongi sewa mbala kwe atasosi ngire ni ataratite na kiri na beni na ameni pale na dawantia la sosi ke pale ti futango dama na ngombeti ndaliti mulinge chala kapati managombeti ti ngusu ke tonani ande gina lango bali usena oko ti nzeti mvukasu ikeda akota sanguti ti ingasu a kondania we nando da fonono ndeke luka iki singa mingi na gire mi ya mene ndi ndaliti mungu mabako nando ti a machine ni tenenga singa mingi na lawa mangoye iki timgi terena inga tipiko ndaliti meni fini kwa singa alangba nzuni
4: Fonono tia wabi Afrika kwe. Alundu na otkoto asina wampende. Lobai, gana mubai. Ala masango tia kiti kodro tia. Na yatia kbata, gara, gana yatia kiti kodro. Radio Ndekeluka, da fonono swa ike la kwenye.

yala yiri ni chambre nationale cha huissier ti be afrika loike sara kusala tinye ngangutula go yasinandwa akyaunda so siki ingane ati kwa singa ti ngangwandu kwa chikoro ti be afrika ti ngaso lachi kojo kapati kwa singa ni yamba jean paul togo kojo komukunzi ti chambre nationale cha huissier ti koro ti be afrika loike kiri na tene so ikiunda lo lachi use kapani pakara togo wake fa kota pale so sia huissier ti be afrika ikinani na yati yatangusu wa huissier ti justice akasa na kurugo a bengolenga na pusungo atene na nduti sarango kusala cha na koro ti be afrika na yati inga koko na chikwa singa ti tene so si iluti mingi na yati kwa singa na donye kikiri na donye siti inga so aiki sarango kwa na mungu ya ngati mbanga wala execution de decision de justice aiki nduru tene so ike inga na ngati Felix Zio.

0: tarati teni usi gitonga su a wakangu ini ala guala kivuusi na tirita zula ala gala ika e na gongo tivongo ni na tirita zuu ala kivuusi na ngiri su aiki nagbeni e donk tongana la vona ngiri su komema aiki nagbeni ala kwa ala gala ika gina ngiri su si ala piti zagi akita kofora na ndubini titene usi amu pasana ala titene ala wara komema amina kikita ya zana tirita la tenita si watala me tongana fadiku zala guavoka share ala piti gati kamwe share ave paski mo piti gutu voishe moga moka mwe share te moka na perta pe don amina kitikiti a avantage ake dalasi ala kwa ala jimina prina ali tigarasu
1: chumu zina disfruti amid tijani na bango ndutia la tongana yanga damana ngombe ti aziandi awe ngere su ake ngwande gitonga su wala alengu titene agbi andi
0: kilungu na unda su aiki ngangu kiti paski alenga ki de temps à autre aya peti bien na liti londo donc tongana ite nandi ki ingira na ki ngwande tonga su swate aiki kiro nkona gbenuwa ki mana nduzu mingi su aiki tate na pe me tongana iki continue tite igu na liti londo ti ba tongana isi aina aiki tambula bibanza su en fonction ti aye su si igu iki bana liti londo su aiki fana isi tongana aina aiki kiri na gbeni wala ki mana nduzu wala ngwagi stable
1: singila mingi nala amido tijani indalti asango yati asango su
0: aiki na miti kiri nala singila mingi
1: ngwagi kete langu tite yanga dama na ngombe ti alzi na koro sisi tibe Afrika bakuru ti mana ngombe ti nangusu aga mingi sarasi ngereni akiri na gbeni na leti agara na batati bongi sewa mbalakwe ataso singereni ataratite na kiri na gbeni na amini pale na dawancha la sosi ke pale ti futango dama na ngombe ti ndali ti mulenge chala kapati mana ngombe ti ti ngusu ke tonani ande gina lango bali usena oko ti nzeti mvuka so ikeda akota sangu ti ingasu kondani awe na ndo dafonono ndeke luka iki singila mingi na gire mi ya mene nji ndali ti mungu maboko na ndo ti ama sheni tenenga singila mingi na lawa mangoye eke ti mgitere na inga tipiko ndali ti meni fini kwa singa alangba nzuni.